0: Iba yan eh. Sabi nga, iba ang make-up ng mga taong ito. Paano mo binabalansin ngayon academics mo, yung apo, service, pagiging service-oriented mo sa school and then sa simbahan?
1: Ang ginagawa ko lang po is nagkakaroon po ako ng time management.
0: Mm-hmm.
1: Kung alin po sa tingin ko yung priority, kung saan po ako mas kailangan mag-focus, okay, dun pa rin po yung pinofocus ko. But at the end of the day po, ang one of my focus pa din po is may academics. Siyempre, isa po yun sa pag-asa ng aking parents po, apa, na makatulong po sa kanila at the end of the day.
0: Mm-hmm.
1: But di man po, throughout my journey po, hindi pa naman po nagkaroon ng conflict na sabay-sabay yung schedule sa simbahan at sa school po, yung school events.
0: Apa, apa.
1: But throughout my journey po, nakakaya pa din po.
0: Mm-mm. Alam mo, Gabriel, ito, marundum ang katanungan kung susunod eh. Marami pa rin mga out of school youth.
1: Apa.
0: Admittedly, karamihan sa mga out of school youth, gusto man nilang tapusin ang kanilang pag-aaral, hindi talaga kasi naandyan yung usaping pinansyal eh.
1: Apa.
0: Ikaw, napakaswerte mo dahil ngayon third year ka na eh. Next year, mag-graduate ka na. Anong iyong pananaw para hindi sila mawala ng pag-asa na ituloy pa rin yung kanilang pangarap at hopefully in God's grace eh matapos din naman nila ang kanilang pag-aaral.
1: Sa mga out of school youth po,
0: yes,
1: na
0: yes,
1: nakikinig po sa atin ngayon, ang aking mensahe lang po is hindi po hadlang ang financial para makapagtapos sa pag-aaral.
0: Mm-mm.
1: And I am one of the testament of that because sa family po namin currently ang papa ko lang, ay si mama lang po ang may trabaho, si papa po currently wala.
0: Mm-mm.
1: Since apektado po nitong oil crisis.
0: Okay.
1: Na kung magbabiyahe po siya,
0: at driver si papa,
1: conductor po.
0: Apo,
1: kung magbabiyahe
0: apo
1: po siya, yung konsumo po sa gasolina, bawas pa din po sa sweldo na.
0: Mm-mm.
1: Yung biyahe po kung konti, wala naman pong mauwi sa amin.
0: Apo.
1: Kaya sa aking, sa mga nakikinig po, ang mensahe ko po sa inyo na hindi po hadlang ang financial. May mga programa ang ating gobyerno para tulungan tayo. Nandyan po yung ALS, yung Alternative Learning System ng Department of Education, na kahit yung may mga pamilya na po o may mga anak na, may chance pa din po na
0: makapagpatuloy
1: ng pag-aaral during their convenient day,
0: okay,
1: or time po. May night school, araw po niyan. And meron po mga scholarship na binibigay ang government na mas patuloy po tayong tulungan na makapagtapos sa pag-aaral. Currently po, I am one of the grantee of the TES, Tertiary Education, yung sa CHED po na
0: for scholarship.
1: Na scholarship po.
0: Okay. Magkano naman yung grant na naibibigay sa inyo? Monthly ba yan? Quarterly?
1: Yung grant
0: or
1: po
0: semester?
1: Every semester. However po, may mga chances din po na delayed po yung
0: gobyerno yan.
1: Apo. Delayed yung grant. Kaya minsan po, mangungutang na lang po sa
0: hindi ka nag-iisa dyan, Gabriel. Hindi ka nag-iisa dyan.
1: Para makapagpatuloy po sa aaral. Pero sa tingin ko po, na sa journey po natin sa pag-aaral o sa ano pa mga bagay, para to po tayo magkakaharap ng financial challenges.
0: Mm-mm.
1: But the end of the day po, hindi tayo papayagan ni Lord na maging isa. Magpapadala po siya ng mga good Samaritans.
0: Tama.
1: Na tutulong po sa atin. And I want to mention my aunt, which is Aunt Olive, na isa po sa tumutulong sa akin sa pag-aaral. Tumutulong po kila mama. Na
0: siya si Auntie Olive?
1: Nasa Malilipot po.
0: Okay.
1: Siya po, saro po sa nagitabang sako na
0: parang benefactor.
1: Na magbigay ng weekly allowance po pagpasok.
0: Kita mo na. Meron talaga mga ganyang kabadyan. Anyways, eto matanong ko lang kasi alam mo, Gabriel, hindi ka nag-iisa, sabi ko, sa mga ganyang kumbaga realidad. Now, faced with that reality, sa palagay mo, meron bang dapat baguhin sa sistema ng ating edukasyon? Ano ang course mo ulit?
1: Eduk po, major in English.
0: Tama. Magiging educator ka, soon to be, magtuturo ka. Dapat. Sa palagay mo, ito, faced with that reality you are at present, may mga nais ka bang baguhin para itong na-experience mo ngayon will no longer be experienced by the next generation of would-be teachers?
1: I think po may mga programs in implementation po ang Department of Education

0: na to solve this crisis po sa education.
1: Mm.
0: And we think po na in the time po magiging reality po na makukuha po yung goal. Ito po na yung DepEd trimester.
1: Mm-mm.
0: Which is currently po na issue na may mga cons and pros.
1: Mm-mm.
0: And I think po sa ipag-implement po nito this mm. year, may mga sasabihin po natin na hindi po magandang result kasi syempre prior implementation pa lang po siya.
1: Mm-mm.
0: And one of na gusto ko po sanang ipaano is bigyan ng focus not only the teachers po
1: mm.
0: but mainly the students po, because ang goal po ng Department of Education is to help na
1: mm.
0: the students po itself.
1: Yeah.
0: Na ang purpose po ng pagiging teacher is not for me to mm. teach but to transform lives of my students po.
1: Mm.
0: Isa po yung sa aking advocacy na nasa vision ko po sa Bicol is that through the power of education, we can bridge gaps
1: mm.
0: between poverty towards excellence and success. Na through the power of education, matatransform po natin yung isang pangarap ng isang bata
1: Mm-mm.
0: na pwedeng malabo, pwedeng malabong mangyari, pwedeng mm. hindi mangyari dahil sa mga kadiliman na nangyayari sa ating paligid because
1: Tama.
0: Of the crisis, poverty, etc. But through the power of education, may empower natin yung mga estudyante.
1: Mm.
0: And as part of the 10 outstanding students of Bicol finalists po, I can testify po myself to be an inspiration sa
1: yes,
0: iba.
1: Yes, definitely.
0: Lalo na po sa mga mm. bata po ngayon na nawawala ng pag-asa.
1: Yes.
0: Na hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa
1: Mm-mm.
0: despite of what's nararanasan po natin
1: nila.
0: Ngayon na hindi po yan ang hindi po yan ang
1: hadlang.
0: Ending ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po yan hadlang. Just we believe in ourselves and surrender everything to God because
1: mm-hmm.
0: at the end of the day, may mga good Samaritan po talaga na ipapadala si Lord para tulungan tayo.
1: Tingin ko magiging pari ito, kapatid.
2: Pwede.
1: Anyways, napag-uusapan lang. One last question na lang ito bago ko ibigay yung mikropono kay kapatid Firefly. Ano ulit yung advocacy mo? Nakalimutan ko na. Di ba, we...
0: Apo.
1: Tama ba ako? Isinunod nyo, di ba, doon sa essay nyo, yung mga advocacies ninyo?
0: Yung advocacy ko po na pinasa sa application form is yung MLC Anduyog po. Yun po yung project po namin sa simbahan.
1: Okay.
0: Which we extend help na yung first year po nun is year 2023.
1: Mm-mm.
0: Isa po yun na psychological, psychosocial activity po
1: mm.
0: na we help po dun po sa mga victims ng Mayon Volcano
1: Eruption.
0: During
1: psychosocial that, intervention.
0: Na pumunta po kami sa Pawa. Ano yan? Yung Pawa Evacuation Center po na tumulong po kami sa mga bata po doon na magkaroon ng activity to support mm. their mental health po and magkatekesis. And the second year naman po is pumunta po kami sa prison.
1: Prisuhan?
0: Apo. Sa BGMP Tabaco na nagpakain po kami ng mga prisons there.
1: Okay.
0: And nagbigay po kami ng toiletries na makatulong po sa kanila. And last year naman po is nag-visit po kami ng mga former members po ng
1: mga rebelding komunista.
0: Hindi po, ano? Former members po ng
1: LGBT
0: MLC po.
1: Ano MLC?
0: Ministry of Lectors and Commenters. Dati po nagsiserve sa simbahan pero ngayon po may mga bedridden na po, may mga sakit na po. And we visit them po during December 24 bago po yung eve ng Christmas.
1: Okay.
0: But sa school po may ngayon po I'm planning to run as the president of the Bachelor of Secondary Education Organization po, the BSED organization.
1: Di ba meron pong sa college mismo?
0: Apo.
1: O merong per course ba?
0: Meron din pong per course.
1: Okay.
0: And meron din po
1: sa college mismo, did you have plans of running as the head, yung president mismo?
0: Yung president po kasi ng College Student Council, if I'm not mistaken po sa Constitution and Bylaws, yung president po doon is
1: dapat third year tama,
0: po.
1: Tama. Oh, kasi ganun talaga kahit sa BU.
0: Kasi magkakaroon po ng problema pag OJT, yung practice
1: yes,
0: po.
1: Yes, yes. Oh. May timeline din kasi kayo eh. sinusundan kahit baga sa BU.
3: Same ng TOS.
1: Hindi pwede maapektuhan yung paggawa ng thesis. Isa kasi yan sa pinakamatinding pinaglalaanan ng oras eh.
3: That's why ganoon, binago natin, binago ng...
1: yung setup. Kapatid, nawawala ka.
3: Uy, ba't nawawala?
1: Yan.
3: Jobs.
1: Okay na.
3: Hindi kasi ito
1: na. Okay na, okay na.
3: Okay, okay na. Yun, ganoon din. Third year lang din.
1: Sige. Kapatid,
3: para may 1 year ka pa to serve your community and your, ano, your institute.
1: Sabagay, he has proven his worth naman eh. Bilang student leader.
0: Bali po, yung ano, yung plan ko po sana is yung Project Tukdo.
1: Project Tukdo. Ano yan? What is it about? What is it about?
0: Magtuturo po kami mga pre-service teachers outside the school. Maghahanap po kami ng mga beneficiaries. Especially po
1: yung mga OSY.
0: Out of school youth. Na nahihirapan po sa literacy.
1: Tama.
0: Kasi isa po yun sa issues po currently na kinakaharap ng Department of Education, na marami pong bata na marunong magbasa pero walang comprehension.
1: Tama.
0: Hindi po naiintindihan.
1: Correct. Yung binabasa.
0: Yung binabasa po nila.
1: Totoo yan.
0: And we want to end this crisis po to achieve po the Sustainable Development Goal number 4, which is quality of education.
1: Tama.
3: Ano, Gabriel, sa tingin mo, bakit hindi sila, yung iba, nahirapan magbasa at nahirapan mag-intindi?
0: One of the factors po na nakikita ko po is yung too much exposure po sa social media.
1: Okay.
0: Hindi po katulad po nung dati na yung mga bata po
1: traditional books talaga.
0: Books po yung abakada po almost 1 hour, tapos yung mama mo po sa gilid, makeup, hawak.
1: Tsaka napansin mo kapatid, dahil dyan sa mga audio books lalo na, di ba? Wala nang pagkakataon na nagbabasa talaga ng word for word, letter for letter ang mga nagbabasa. That is why pag tinanong wala na spelling, naku, lagapak talaga. Kasi nga, they're not reading it. Nakikinig na lang. Tapos minsan, puro papeke. Di ba nakakaano eh?
0: Wala naman po sanang problema with the use of technology since we are in the 21st century.
1: Tama.
0: But yung integration pa din po ng traditional na pagtuturo,
1: dapat
0: hindi po mawala. Kasi one of the product po nun, especially gusto ko pong pasalamatan si Mama, si Mama Jennifer Tario.
1: Okay.
0: Na
1: teacher ba si Mama?
0: Hindi po.
1: Okay.
0: Isang malaking bagay po na nakatulong sa akin to strive for excellence, especially in the field of academic po.
1: Okay.
0: Kasi nung bata pa po ko, ini-ensure na po na marunong po akong magbasa. Habang naglalaba po siya, may stick po siya na mahaba. Tapos nasa gilid niya po ako, nagbabasa ng abakada.
1: Pag hindi ka nagbasa?
0: Pag mali po.
1: Ayan, tatamaan
0: pero,
1: ka.
0: Hindi naman po yung so pagdidisiplina. Pero mas maganda po sana yun na makabalik. Kasi hindi naman po yun para saktan yung bata. Pero para ma-motivate yung bata na na ito ang tama mong basahin dapat. Kasi at the end of the day,
1: para din naman sa iyo yan eh.
0: Po, para sa akin naman. Sabi ko nga po doon sa...
1: Hindi ka naman magiging Gabriel Tario ng BS Ed English major. Unless otherwise, you've gone through the experience. O, di ba? Kaya laking pasalamat kay nanay.
0: Apo. Sabi ko nga po sa essay ko na we can harvest our fruits very sweet kung dumaan po tayo sa paghihirap.
1: Yes.
0: Kung dumaan tayo sa pagka fall, na nagkaroon tayo ng mga scratches, bruises. Kasi at the end of the day, mas masarap na makamtan ang success kung galing sa pinagpaguran.
1: True. Masarap baga kapatid yung success story na talagang pinaghirapan mo.
3: Tama. Tsaka isa pa kapatid, sabi kasi nung isa kong teacher.
1: Anong sabi?
3: Isa din kung bakit mababa yung ano natin, literacy.
1: Comprehension.
3: Ang ibang bata kasi, hindi lahat, lalo na dito sa syudad ha, syudad na syudad yan, maraming bata ang gutom.
1: So, ay,
3: wala talagang papasok sa utak nila. Kasi
1: yan.
3: Mas, nangingibabaw yung gutom.
1: Totoo
3: so,
1: yan.
3: Hindi makakonsentrate na makinig sa teacher.
1: Paano ka mag-aaral kung gutom ka?
3: Gutom.
1: Diba?
3: Kasi maraming bata pumapasok. Hindi kumakain.
1: Hindi
3: nagbe-breakfast. Wala pang pang-snack. Grabe ang paghihirap. Sobra.
1: Eh, bakit naman ako naman ang kapatid?
3: Hindi kasi ikaw.
1: Kung lang kami tubig noon. Minsan nga.
3: Maganda
1: sana.
3: Tama. Yung mga panahon baga natin. Yung may Nutriban. Yung may bulgur. Yeah. Ganon. Talagang may feeding. sana mabalik talaga yan sa school na yung mga feeding.
1: Kaya maganda program. Yung advocacy ng ginagawa ng Ako Bicol, yung may pa-feeding program tayo,
3: yes,
1: diba?
3: Yes, oo. Kaso sa evacuation center.
1: Pero dapat, ano kaya gawin natin yan sa mga preschoolers din? Sabihan ko si Kong.
3: Depende sa depende yan kapatid sa ating ano sponsor kasi baka iisipin ng ating mga kababayan na ang daming budget ni Ako Bicol. Actually po, ang Ako Bicol, maraming stakeholders kaya yun nga din ipinagsasalamat ng Ako Bicol dahil yung good name niya.
1: Yeah, yeah.
3: Yung madali siyang lumapit sa iba't ibang mga NGOs na nakikipag-partner like the Philippine Navy, the Children International Philippines, Free Wheelchair Mission, yung mga pinapamigay baga ng Ako Bicol ng mga wheelchairs from Free Wheelchair Mission, from Children International, from PCSO. So, kung Ako Bicol lang talaga ang ano nun, wala. Kasi ang lahat ng fund ng government, nilalagay po yan sa lahat ng government agencies. Wala po yan na pondo dyan sa opisina, kundi naghahanap po tayo ng partners na pwedeng magbigay ng mga items. So anyway, kasi
1: tatakbo
3: ako ng nadaling kita sa kabila sa GB. Iwanan kita kay Tito Al. Pero ito, bago tayo mag-ano, kasi meron kami Gabriel,
1: yes.
3: Ito, tablet.
1: Pwede bang si Gabriel na lang ang ano?
3: Saan? Sige, babatiin muna niya.
1: Sige. Okay, go ahead.
0: Bago po tayo mag-end sa ere, gusto ko lang po i-shoutout si Dr. Maria Isabel Gabito, our dean po.
1: Yes.
0: Ever supportive po na during the
1: final. Nakikinig si Dean?
0: Di ko lang po alam. Pero during the final selection po, sinuporta niya ko throughout the process po. Nandun po siya sa venue.
1: Napaka-supportive.
0: And I want also to thank po our college administrator, Attorney Randy B. Blansap, sa support po na binigay niya sa amin. And also po sa Office of the Registrar, kay Ma'am R.G. Briagas.
1: Yeah.
0: Thank you, Sir Gilbert Blansa ng Students Affairs Office.
1: Uh-huh.
0: Na during po sa process ng pag-prepare po ng documents, tinulungan po namin, tinulungan po nila kami. And also po, I want to thank Dr. Aphrodite Buchaida, one of my professor po, instructor po sa SJCC, na siya po yung nag-send po sa akin ng communication na December pa lang po, na sabi niya,
1: merong TOSB.
0: Gab, try mo ngayon to. I believe in you. And thank you po, ma'am, for believing in me. And nandito na po tayo sa top 20 finalists.
1: Yes. Mag-awarding na. Lapit na. May 15 na. I'll see you there.
0: Apo, May 15.
1: Si SPC na doon ako.
0: Thank you so much po sa lahat ng support po to my family, kay Mama Bud, aki Papa po. Sa dakulang salamat po sa mga tugang ko po.
1: Pero ano magturugan?
0: Tatlo po.
1: Okay.
0: Puro sa lalaki po. Ako po ang panganay. Apo.
1: Batiin mo lang si Labs.
0: Miss Yoli Balisa po. Thank you sa support, sa love and support. And also po sa aking mga relatives, kay Ate Nyak, kay Tita, and to my relatives po sa partner Papa, kay Auntie Olive, kay Auntie Badet, kay Auntie Nini, and sa iba ka pa pong tita. Thank you so much po.
3: So, alright. Artist tayo.
1: Magkakagawad nga.
3: Magkakagawad. Pero bago tayo mag-raffle,
1: batiin ko
3: ito si Bixon Lorena, saan po yan mabibili? Yung etong Happy Me, sa gardenia mo lang ito mabibili. Kasi pag bumili ka na nito sa tindahan, hindi na nila ito ipopromo. Kasi delensya na nila yon. So, Gab, for you ito.
1: Okay.
3: Kung gusto nyo na ito maka-avail, bili kayo sa akin. Magtangob, Ferry Anthony, ang ganda pala ni Firefly Winter sa personal.
1: Ay, wala ka naman.
3: Ella Jean Lutino, hashtag Ako Bicol Party List. Sabi ni Magtangob Ferry Anthony, hashtag Ako Bicol Party List, katabang nakasunog pa. Ines Potestante Conda, sana hoping isa sa mapalad na mabigyan ng tablet. Malaking tulong po yan sa pag-aaral ng anak ko. Shout out po sa Kapitan sa Puro na si Cap Barrios at Kapitan Zarizal na si Cap Abunda from Magtangob Ferry Anthony. Jokes, ilapit mo yan dito na ipapakita natin itong pero bago yan, ito meron lang sa ating pahabol.
1: Sige.
3: Call ulit po natin po, ma'am, yung mga alumni sa live nyo po, yung UI, mga United Institute po. Just message po ang UI page for the reservation of the slot. Shout out na lang po sa mga steering committees ng batch 1999, si Sir Edge Besmonte, Vanessa Pablo, Roger Balita, Mayan Benosa Apuli, and Mara Serrano. Maraming salamat. So, ayan, Grand Alumni Homecoming po sa May 9 ng United
1: Oy, Institute na.
3: Po sa Sabado na yan, yes.
1: At wala ka sa Saturday?
3: Pupunta ako sa aga kasi alas 8 naman yun.
1: Sige.
3: Sa, anto? Sa New Blossoms, dyan po sa may
1: Pangmayaman.
3: Tagas. Daraga Albay, ang aming grand alumni homecoming. At yung aming batch 1993 ay mag-award po ng TV para sa school ng UI.
1: Ay, wow.
3: At kami po as officer, kasi alumni officer po ako, PIO po ako sa alumni. Kami po ay, ang aming presidente po, bago daw po siya out bilang presidente, kasi sa bylaws kapatid dapat 2 years ka lang uupo. Kami po ay mag-raise ng 1 million para po sa classroom. Yan. So, good luck sa UI Alumni Association Daraga Inc. So, ayan na!
1: Magkakaalaman na tayo na. Dito. Naku, magkakaalaman na.
3: Pakita mo kasi seconds yan. Lang yan. Pakita
1: Sige.
3: Mo yan.
1: Para makita at malaman ng mga tao na wala itong dayaan, ha?
3: Baba natin.
1: Electronically, raffle ho ito.
3: Gab, walang pangalan mo dyan kasi hindi ka nag-follow nung 3 weeks.
1: Sige.
3: Yung ito lang, ito sila. Yung consistent yan na nag-share. Hashtag ako Bicol Party List. Kasi yung ating mechanics, sa loob ng 3 linggo na pag-program namin ni kapatid na Rod Perez, yung lahat po doon na nasa live ng Rad Oragon at ni Firefly Winter, dapat kayo ay naka-hashtag ako Bicol Party List. Walang bearing yung mga pabati nyo dyan. Dapat kahit magbati kayo, maglalagay kayo ng hashtag. Pero kininsider namin yung lahat ng nag-shares, kaya lahat nandyan ang pangalan. Ang dami sayang. Ang daming nasayang na ano, kasi wala naman silang hashtag. So, mabilis lang ito, Gab!
1: Abated, eto na!
3: Ayan na, wala ka bang sound effect
1: ba? Meron na, kanina pa, naka ano?
3: Naka sound o...
1: Sige, okay.
3: Sino ano natin dito, radyo?
1: Aha!
3: Radyo! So, ipapakita natin. Sige. Ikaw nga, Gab, control, enter mo lang. Wait nga, Gab. So, ayan, papakita natin. Si Gab po ang pipindot, control, enter mo
1: okay.
3: lang.
1: Okay. So, ano, trial mo na ba or ito na talaga?
3: Yun na talaga, kasi
1: Sige.
3: Hindi pwedeng mag-trial.
1: Okay, 1, 2, 3, go!
3: Sino kaya?
1: Nako!
3: Wala pa?
1: Ito na, ito na, ayan na! Okay.
3: Ayan.
1: Nako, grabe ng panalangin ni Manoy Joko.
3: Ay! Oh my God!
1: Ay, nako!
3: Ang serte!
1: Naku naman, sino? Kapatid, dahan-dahanin mo. Huwag muna yung pangalan. Ano?
3: Oh my God, ang swerte talaga.
1: Pag inabot nga naman ang swerte.
3: Pag inabot ka nga naman, kaninang umaga, sir. Sobra, pagdating ko para na akong aalis. Dahil blood si sir. Ano ngayon, sir? Oh my God.
1: Kasali talaga siya?
3: Kasali siya kasi nag-hashtag siya parate.
1: Ah, okay.
3: Oo, congratulations po kay Sir Joey Santos na galing na Bicol School of Peace.
1: Naman talaga ba
3: Sir
1: Joey.
3: Gab, diba? Nakita mo dyan? Wala tayong ginanong, diba?
1: Ay, walang daya ito, ha? Walang daya ito.
3: Wala po yan daya. Nakita niyo po yan lahat ng pangalan. Oh,
1: paano yan?
3: Ayan po, oh.
1: Sir Joey! Sir. Dapat next week nandito si Sir Joey,
3: si Sir Joey.
1: Para makapanem natin siya personal. Siya ang ating last winner dito,
3: yes,
1: ang ating pinamimigay na Samsung Galaxy tablet.
3: Pero grabe din ang support ni Sir Joey sa atin, kasi talaga itong pinapamigay din natin ng mga products, effort din naman niya yan. So hindi, wala
1: parang bawi lang,
3: parang binawi lang din talaga. Ano talaga, di ako makapanood.
1: Walang daya ito, walang daya. Pag inaabot ka ng swerte.
0: Sir Joey, congrats po.
1: Joey Santos. Sir Joey, baka naman gusto mo nalang iyan. Sige, tawagan mo. Tawagan mo na. Para, baka nakamonitor ngayon si Manong Joey. Sir Joey Santos ng Gardenia Bakeries. Inabot ka talaga ng sangkatutak na swerte. Malamang baka naulanan si Joey kaninang umaga kasi agwa di Mayo, eh. Swerte na pag naulanan, eh. Pag Mayo, eh.
3: Good morning.
1: Ilagay mo sa mikro. Hello? Hello? Si Sir Joey to?
4: Yes po.
1: Apo. Si Police Colonel Rod Perez ito.
4: Yes po.
1: Sir Joey, hindi ka dito tayo sa prosinto. Joey! Nakikinig ka ba?
5: Yes, sir.
1: Okay. Napakinggan mo ba kanina na ikaw yung nanalo?
5: Naku, yun lang. Nasa meeting na ako.
1: Na, ganito na lang, Sir Joey. Hindi kita, hindi ka makakapunta dito sa estasyon ngayon. O, sa Saturday, mag-promise ka, pumunta ka dito para ikaw personal mag-claim ng premium na panalunan mo itong Samsung Galaxy tablet.
5: Sige po.
1: Sige. Napakaswerte mo manong okay. Joey. Salamat, salamat talaga. At bumawi ka sa pinamimigay mong gabing bread. Salamat, Joey. Mabuhay ka po, sir. Mabuhay ka.
5: Salamat po.
1: Okay po. Oh, grabe ang swerte naman ni manong Joey.
6: Sir, congratulations.
1: Ah.
6: Sige, sir.
1: Thank you po. Sige. Pag inabot ko talaga ng swerte, Gab, ano? Sige na.
0: Congratulations po kay Sir Joey Santos. And thank you so much po.
1: Sa Gardenia Bakery.
0: Isang box na galing po sa Gardenia.
1: Sana all.
0: Thank you so much po.
1: Dapat siya lang si Gabriel dito. May pag-uwi, may dalang ng ano.
0: Pwede na pang-premium sa demo.
1: Pwede. Eh, may ginagawin niyo, di ba, sa school? Pag nag-demo kayo. Tama, tama. Sige kapatid, alas 8:30 na. Okay.
6: Para camera natin. Ano ba yan?
1: Sabi ko sa'yo, mahina ang servisyo. Pag...
6: Pag-inigyan ko siya ng breakfast, sampalin kita dyan.
1: Ayusin mo kasi.
6: Magpapaalam na muna po kami at lilipat po kami sa DCGB. Sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin at si Congressman Jan Chan. Thank you so much, Gab. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, a.k.a. Firefly Winter. Please follow our page po, ang Ako Bicol Party List, kay Kong Pido Garbin, kay Kong John Chan, at syempre kay Firefly Winter po. Firefly Winter Das, alitap-tap. Ako Bicol Party List, katabang na!
1: Kasurug pa! Ako naman si Papa Rod Ron Perez. Magandang maga po sa ating lahat.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

matuting mag-drive? Enroll na sa Avalmar Driving Institute. Mahigit 3 dekada ng nagtuturo ng tamang asal at disiplina sa pagmamaneho. Sa Avalmar Driving Institute, makakapili ka ng oras mula 8 hanggang 15 oras ng theoretical at practical driving course. At your most convenient time, alamin at matutunan ang mga dapat at hindi dapat sa pagmamaneho gamit ang manual o automatic na motor o kotse. Take note bago ang lahat ng units na gagamitin mo at profesional ang lahat ng mga magtuturo sa iyo. At bilang patutuo sa iyong pagtatapos, you will be issued Avalmar's Driving Certificate of Completion. Interesado ka? Tumawag o mag-text sa 0956-933-2588 or 0910-586-5301 o mag-email sa avalmardriving95@yahoo.com.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Kmart, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Gamer, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y. On Saturdays, we are playing your favorite retro hits.
4: Close your eyes.
0: The most relaxing tunes.
4: Close

0: Radio Ulagon Sabado Retro. Ito na ang inyong paborito DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
1: Isa pa,
0: ang babaeng saksakan ng L, Lady Ligaya.

99.7. Oraw ko na niya, it's 16 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka morning. Oy, makulimlim ang panahon. Parang nakikisabay yung ating mga mood. Kasi guys, kapag ganito yung yung panahon, parang nakakaramdam ka ng lungkot ba? Pero sabi nga nila, today ay kahapon pa pala yung Agua de Mayo, diba? Sabi nila, huwag ka daw magpapayo ngayong araw. Agua de Mayo daw, feeling. Hindi ka magpapayong tapos bukas may sakit ka na. Grabe, ikalawang araw na sa buwan ng Mayo. Hindi naman nagmamadali yung 2026, no? Yeah, so patanda na tayo ng patanda, mga ka-oragon. Sige, samahan niyo ako till 12 noon sa programang Oragon Sabado Retro. Yes, mga ka-oragon, mahaba-haba at talaga namang more great songs are coming your way. Kaya wag na wag kayong aalis and wag na wag maglilipata. Para sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Just sit back, relax, and here's All That I Need by Boyzone. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7.

0: Yan, tumat ka na mas minagawin kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka na naguguran.
2: Masabikulado o ragol?
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

90.7, oraw na niya sa 36 minutes makalipas sa ang alas 9 ng pagka morning sa Nakahit Minsan by Ariel Rivera. Uy, grabe naman to guys, presyo ng bigas posibleng umabot hanggang 62 per kilogram sa Setyembre. Yan, sabi naman nila guys, itinuturing daw na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaaring umabot sa 60 hanggang 62 pesos ang presyo ng kada litro, ano ba yan? Bigas litro? Yan, kada kilo ng bigas pagsapit ng Setyembre. Grabe no, malulungkot ka. Setyembre yun ha, bare months, tapos aabot ng 62 pesos. Yan, sinabi ni magsasaka Party List Chairman Attorney Argel Kabatbat na bagamat may pagtaas sa presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastusin sa produksyon, lalo na sa pataba at abono. Pero nilinaw niya naman guys na hindi pa rin nangangahulugan ito na malaking kita para sa magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng farm inputs. So yan lang guys ha, posibleng tumaas hanggang 62 pesos sa September ang presyo ng kilo ng bigas. Ano, masamang balita na naman yan. Parang sasalubungin ka ng bare months ng pagtataas ng mga presyo ng bigas. Kahit nga ngayon talagang unti-unti guys, mabibigla ka na lang mawawala yung stock sa market, tapos biglang pag nagkaroon ng stock, nagmahal na yung presyo. Yes, yeah, so dyan lamang kayo. Here's You're the Inspiration by Chicago. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Porago.

0: Yan, tumot ka naman sa mga galing kaming mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka na nagugurang.
2: Sa Piculado, Pohagol!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, yung natin po, 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Bukol, tapos yung kape.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa iyo yung Minz Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Minz Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Minz Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Minz Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po

0: akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Coffee Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Coffee Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Coffee Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Coffee Green na!
2: Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: The songs,

92.7 Oragon and Niels. It's exactly 5 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Bakit di na lang totohanin? Kami naman yan si Carol Banal. Grabe yung anong tawag dito? Grabe yung pagmamakaawa. And inaasahan guys na patuloy ang pagbagal ng galaw ng cryptocurrency market sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Yan mga kauragon ha. Grabe, isang yan bata yan sa isang crypto trader at market analyst na sinabi nitong mabagal ang trading activity sa kasalukuyan. Kaya talaga naman na kapag yung isa ang may problema, lahat talaga apektado guys. And also, tuloy-tuloy lang para sa inyong mga pagbati, sige na push na send na sa aming number 0961355-6393. Uy, may kontrobersiya pala ito si Vilma Santos na kinakaharap. Mamaya nga alamin natin kung ano ba yung details about China. More chika pa, kaya dyan lamang kayo. Here's When I Met You by Apo Hiking Society. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orago.

0: Nabados po ako.
1: Medyo daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadosan ako. Dahil kuman lamang sa kumo na dagit. Dahil mo ako tutampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Jmar, tuto palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

panoong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

99.7. Yes, there have it, Faithfully by Journey and Arnel Pineda. Ganda ng kantang yan, ha? Grabe yung power. Uy, Kuya Ryan, pakinggan mo. Kuya Ryan, maririnig mo. Meron. Busy si Kuya Ryan. Yes, mga kauragon, para pa din sa mga nais bumati dyan sa amin, sige na, send nyo na sa amin number na 0961355-6393. Dahil makakasama nyo pa ako till about 12 noon na. And so, dyan lamang kayo guys, ha? Here's a song by Michael Bolton. How am I supposed to live without you? Keep it right here only here on Big Double Line 90.7.

99.7 Oragan niya sa Kung Malaya Lang Ako. It's 35 minutes after 10 and definitely you're still with Ligaya on the radio. Uy, ano bang kinakaharap ni Madam Vilma Santos Recto? So, sabi niya ngayon maayos ang kanyang kalagayan sa gitna ng mga isyung kinakaharap ng kanilang pamilya. And so, ayon sa veteranang aktres politiko, may kinakaharap silang problema sa kasalukuyan. Ngunit, nilinaw niyang hindi dapat mabahala ang publiko dahil patuloy niyang ginagampanan ang kanilang tungkulin para sa mga Batanggenyo. Na kanyang sabi, hindi na rin umano bago sa kanila ang mga isyong politikala. Ngunit, nagpapasalamat sila sa patuloy na suporta at panalangin ng publiko. Yan, binanggit din ng gobernadora na mahalaga ang pananampalataya at pagkakaisa sa gitna ng negativity at hinikayat ang kanyang mga tagapsuporta na manatiling positibo. Tama nga naman. As long as wala ka namang ginawang hindi dapat, wala kang dapat ipagkabahala. Yung positibo pa rin si Vilma Santos. Yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Here we got a song specially for you. Keep it right here. Only here on Big Double Line 90.7. Uragon.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, ito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
1: Tulong
0: beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after one month?
1: Ano po, 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Ang Mims Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: The Song.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

52 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Eh, nagbabalik tayo sa programang Oragon Sabado Retro. Dito lang yan sa nag-iisang 90.7 Oragon. Yung hello and hi pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin dyan. Thank you guys and we love you from the bottom of my heart. Ayan, eto mga ka-Oragon ha. Sabi, inanunsyo ng Civil Service Commission or CSC na magbibigay ito ng Overseas Filipino Workers Preference Rating sa mga kwalipikadong Overseas Filipino Workers bilang pagkilala sa kanilang serbisyo at sakripisyo. Batay sa CSC Resolution Number 2600596, ang mga OFW or mga Overseas Filipino Workers na makakakuha ng general rating na hindi bababa sa 70 sa Civil Service Examination ay maaaring mabigyan ng dagdag na puntos sa alinsunod sa mga alituntunin ng komisyon. Ayan mga ka-Oragon ha. Yan, ipapatupad ang bagong polisiya simula sa August 9, 2026 sa Civil Service Examination. Ayon sa CSC, layunin ng hakbang na kilalanin ang dedikasyon, professionalism at sakripisyo ng mga OFW at bigyan sila ng mas maraming pagkakataon na makapasok sa serbisyo publiko bilang lingkod bayan. Yan, kabilang sa mga kwalipikado mga ka-Oragon ha, yung mga OFW na sa kasalukuyan dati o planong magtrabaho sa ibang bansa. Yan, pangalawa, mga OFW na may hindi bababa sa 5 taong overseas employment mula 2000 hanggang ngayon. Yan, tuloy-tuloy man o putol-putol. Hoy, mga OFW na kumuha ng civil service exam simula August 9, 2026 at nakakuha ng rating na hindi bababa sa 70%. So mga ka-Oragon ha, maaari ring mag-apply ang mga OFW na may kontrata na pero hindi pa umaalis ng bansa. Hoy, ayon sa civil service, maaaring mag-apply ang mga kwalipikado sa alinmang uri ng trabaho, bansa o antas ng sahod sa abroad. So, ayan mga ka-Oragon ha. Kapag nakakuha ka ng 70, may dagdag puntos ka para makapasa ka na. Kasi alam naman natin guys na recently 80 yung pasado. So, dadagdagan ka ng points. Ayan ha, magandang balita yan para sa ating mga dedikado or sa mga may dedikasyon at talaga namang grabe yung sakripisyo ng mga OFWs. Yes, dyan lamang kayo ha. Huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipat. Here's the Gino Padilla. Closer you and I. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7.

0: malas niya gawin kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso nung pay ka na naguguran.
2: Masabikulado o hagun?
3: Jaymar, Tudo Paralo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jaymar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng matangin.

0: kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, region-wide.

0: 99.7. Oraga na niya sa happy hippie birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays today.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Uy, maligayang bati sa inyong kaarawan. At nako, eto guys, paglilinaw ng Land Transportation Office or LTO, walang total ban sa e-bikes at e-trikes at maaari pa rin silang bumiyahe sa mga city at municipal roads. Yan guys ha, ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilaw, ang ipinagbabawal lamang ay ang pagdaan ng mga ito sa national highways at pangunahing kalsada gaya ng EDSA, C5 Rojas Boulevard at iba pang major thoroughfares. So, yan sinabi ng LTO na ipinapatupad ang restriction dahil sa road safety concerns, lalo na sa pagkakaiba ng bilis ng e-bikes at e-trikes kumpara sa ibang sasakyan na maaaring magdulot ng aksidente. Binigyang diin ng ahensya na preventive measure dito at hindi pagpaparusa. Yan, ipinatutupad ang naturang pulisiya katuwang ang MMDA habang sa mga lalawigan ay uunahin muna ang information campaign habang inaayos pa ng Transportation Department ang pinal na guidelines. So yung mga kaoragon ha, hindi pinagbabawal ha. May mga parts lang ng lugar na hindi pwede. Lalong-lalo na sa Kamaynilaan. So anyways, yun lamang kayo. Here's Everything You Do by M2M. Stay tuned in only here on BIGII 90.7.

0: sweetie.
1: Yes, sweetie.
0: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagmata mo asing talturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Masapikulado o hagon?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, puso.
6: Pirada po ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
7: 160.
6: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
6: Anong makulog? Tulak?
7: Tulak na.
6: Gari ano?
7: Mag-auson.
6: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
7: Nada yun naman ang parakulog.
8: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Gusto mong matutong mag-drive? Enroll na sa Avalmar Driving Institute. Mahigit 3 dekada ng nagtuturo ng tamang asal at disiplina sa pagmamaneho. Sa Avalmar Driving Institute, makakapili ka ng oras mula 8 hanggang 15 oras ng theoretical at practical driving course at your most convenient time. Alamin at matutunan ang mga dapat at hindi dapat sa pagmamaneho gamit ang manual o automatic na motor o kotse. Take note bago ang lahat ng units na gagamitin mo at profesional ang lahat ng mga magtuturo sa iyo. At bilang patuturo sa iyong pagtatapos, you will be issued Avalmar's Driving Certificate of Completion. Interesado ka? Tumawag o mag-text sa 0956-933-2588 or 0910-586-5301 o mag-email sa avalmardriving95@yahoo.com o pwede rin bumisita sa kanilang opisina na matatagpuan sa number 122 Peñaranda Street, Barangay Dinagaan, Legazpi City. The Avalmar Driving Institute. Quality training we commit. Safety on the road we meet.
11: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
12: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
13: How can I convince you?
12: And reminisce the songs of your time.
13: Take me as I am.
12: Right here on Uragon Sabado Retro.
14: Sabado Retro.

makita. Hindi na paulit-ulit itatanggi ang iyong mga pagdududa. Ngunit sa kabila ng masama kong hangarin, bigla kong naalala. Muna kitang siluyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan. Na magiging matatag tayo kahit anuman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, tiyapos ng mahigpit na yakap. Na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan. Pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

8.7. Ora ko na niya sa 34 minutes. Makalisa sa ang alas 11 ng pagka-morning. Ay, happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na to. Well, si enjoy nyo yung inyong pagkain, guys. Dahil yung mga taong hindi kumakain sa mga oras na to. Naghahanap pa lang ng makakain. Ayun nyo yun, guys. Kaya dapat every butil counts. At ipagpasalamat natin sa puong may kapal na kumakain kayo, kumakain ka ngayong araw. Dahil marami ang mga hindi kumakain, walang laman ng chan. Yeah, thank you Lord for this day. Thank you ngayong May 2. Yan, lagi dapat tayong magpapasalamat, lalo-lalo na kapag gumising tayo. Yes, thank you Lord mga ka-Oragon. Batiin ko rin ang lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello po and magandang guys, tanghali sa lahat ng mga nananghalian na sa mga oras na ito. Yes, tutok lamang dahil makakasama niyo pa ako till 12 noon. So here's Di Ko Magawang Limutin Ka. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Anita?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

7, oras na niya sa 54 minutes makalipas ang alas 11 ng tanghali. Oy, happy happy lunchtime sa lahat pa rin ang nakatutok sa atin dyan. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Yes, paano ba yan? Oras na naman para ako'y pansamantalang magbavush. Maraming maraming thank you and I love you, I love you, I love you from the bottom of my heart. Ingat-ingat po sa lahat and syempre samahan nyo naman ako sa Lunes, mga ka-Oragon. Happy, happy weekend you all. And here's Too Much Heaven. Keep it right here, only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: You're listening to 90.7 Radio Ulacun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Mas sa Bicolano, Ulacun!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ano mare, ang ganda mo talaga.
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga mare, kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha, kanina ka palasing.
0: Alam mo mare, feel ko na eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka, asawa mo ako!

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa Love Kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang means na na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday

0: Lords ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamig mo! Cellphone mo to!
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
5: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Sita,
1: nabitabing ilus na lang aki mo.
2: Aw, yata, kaya mo siya buhayon?
1: Ay hala, condolence po dita. Dahi ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Mas sabikulado o ragun!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
7: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ay, kay Ma'am Miss, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugon? Oo, oh, grabing po, salamat sa imo.
2: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang mismo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang mismo na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner, Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Uy, pre, si Rui dito.
1: Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH B-Code Center for Health Development.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region-wide.

0: Pagpigilan mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulangete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda. Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
1: Basta Bicolano o Hagol!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
6: Two old friends.
5: Right here on Urakun sa Hapon.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: sinabi mo?
1: It was an integrated bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. May po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Hagon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix.
4: Pambatang lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Kmar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Kmar, todo panalo at magka-premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: pangaran mo?
1: Edward Foster. Ang pipagulang mo kayo din ang mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya kaoperahan.
1: Hindi
0: po. Hindi nagpa-opera.
1: Dati po hindi ito. Manabuo ng parang alapaap.
0: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap.
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mings Mga San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang sweet-sweet talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DHB Co. Center for Health Development.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again. Two old friends. Right here on Urago sa Hapon.

0: Hello, Sir.
1: Sir,
0: pwede po mag-upload? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar ng mga gwapo?
2: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
3: Masabikulado, uragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
7: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa sabot-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The sweetest melodies.
14: So beautiful.
13: And the unforgettable memories.
14: I miss your love since you've been gone.
13: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon.

0: Nay, gusto ko naman daw ko tamang badus. Magkaigwa ni Aki.
1: Day, pwede.
0: Tanong mo, Nay. Nasa tamang edad naman mag ako na para magbadus.
1: Purapunduhi daw ako dyan, Roberto.
2: Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun.
3: Mas sa Bicolano, Urakun!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gamer Todo panalo at magka-premyo Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Gamer Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Bumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. The best of light rock, sweet metal ballads, and folk rock and country. Welcome to Oragon Rockathon.
2: Basta Bicolano, Oragon! Basta Bicolano, Oragon!
3: Basta Bicolano, Oragon!

0: Mak Lupi.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalo na kong shine in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit.
1: Get ready for Rod Rabbit. Rod Rabbit.
2: Kapatid, ako lang ito ha. Yeah, that's right. Maganda scene. Talagang magandang lalaki ako.
3: Sana.
2: Hapon ho ngayon ng Abado, tama? Ikalawa sa buwan ng Mayo 2026. How are you doing, by the way? Ay magsama-sama until about alas 5 ho ng hapon. Ah, hindi pala. Alas 6 pala, no? Alas 6, tama? Makipag-jamming kayo sa akin, makipag-rakrakan. Yung tipong mapa-headbang ka talaga. Ito ang Oragon Rockathon on a Saturday afternoon. The name is Rod. Rod.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natili nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
4: As we walk the garden now.
0: And the new age rock.
5: Who am I that the bright and morning star?
0: Right here on Uragul Rock-a-thon.

the music of Chris Daughtry. Over you. Exactly 29 minutes, mga libo sa buong ikatlo ng hapon. On the first hour round of our date. Ay, po, napaka... Hindi naman gaano malisangan, pero... Tingin ko eh... Mukhang nagbabaga na sa labas. Ay, magandang hapon po doon sa mga tututog lang. Highlight to you, my name is Rod. Rod Rabbit. Kasama nyo hanggang mga mabatang alas 6 ng gabi. And just in case you're interesado ka magparandam, text mo ko, tawagan mo ko, ha? 0961-355-6393. Agad ka na hapon muli sa mga nakatamis natin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway kina Manong Roger, kina Manong Joel. Nandiyan na ba si Papa Renan? As well as si Nanay Edna, si Ate Nerisa, si Manong Ramirez, si Juliet, at saka si Manong June. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat talaga sa inyong walang kasawang pagtutok. Thank you. Also making a big wave sa mga repakom sa ating mga GB drivers on the road, mga biyahing Daraga Legazpi, mga biyahing First District, Second and Third District. Magandang hapon po sa inyo. Special man nakaimbil dito sa bandang LKY Grand Terminal kay Papa Bossing San Juan ng Tierra de Ibalon Travel and Tours. Maraming salamat talaga. Ito yung mga luilista natin na antamay sa atin from morning till night. Thanks for sharing your Sabado, I mean weekend with us. Ito na ang grupong The Speaks at a song called High.

Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi, the sound of Moonstar 88. That's ang pag-ibig kong ito. Exactly 21 minutes before we hit 4. Again, magandang hapon po sa mga tututok pala. Especially dyan ngayon sa Daraga Public Market. Lakas na naman daw hulang sounds natin. Dyan ngayon sa tindahan ni Ate Catherine as Napa Family as well as La Cibal Family. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa magtutok, mga taga Maroroy Daraga. As usual dyan sa kantini na ni Lidia Astillero, sa Gulondrina Family, as well as kay Manong Jason, kay Manong Ross. Magandang hapon po sa inyo. Thank you so much. Thank you. Ito talaga mga suki natin from morning till night. Nakatabi, nakatutok talaga sa atin. Also making a big way right over at, what is this? Daraga Next Bus Terminal. Nakikinig daw ngayon yung mga nakahimpil na mga buses ng Next Bus Terminal. Wow naman, nakakataba ng puso. Pero itong sasabihin ko sa inyo, nakakapanghina ng loob. Ay, naku talaga, kailan kaya matitigil yung pagtaas-baba ng presyo ng krudo at saka gasolina? Abated, starting May 5, is around Tuesday next week. Asahan ho natin, nasabi ho ng mga taga Department of Energy, yung mga nagkakarga ng krudo, makakaranas na naman ng 2 pisong pagtaas bawat litro. Aha, 2 pesos per liter na naman ang itataas simula May 5. Sa lahat ng mga gumagamit ho ng krudo at saka yung mga gumagamit din ho ng gasolina, ay hindi pala, sorry na. Eto na, sorry na. Pwedeng pumalo ho ng, tama, 2 pesos per liter ang sa diesel. Pero ang gasolina, mas matindi. 4 piso ang itataas. Yun lang. Ito ha, May 5 yan kapatid. That's Tuesday next week. Expect ho natin 2 pesos na naman ang itataas sa presyuan ho ng krudo. Samantalang yung mga nagagasolina, mga kotse, yung mga pangyamaners, 4 pesos pa ang asahan yung ipapatong na naman sa bawat litro ng gasolina. We still got the best of your OPM tracks, the best of OPM Pinoy Rock. I got one from Shackle. Ituloy mo lang. Kahit patumaas ang presyo ng krudo at gasolina, ang importante nakatuto ka. But

0: the music of Gushay. Ulan. Saktong 2 minuto bago po naman sumapit ay ka-4 ng hapon. Ganda hapon po sa mga nakatabi pa rin sa atin. Yung makatututok pala ang maraming salamat.
1: Thank you.
0: Making a big way, by the way, right over at, what is this? STI Legazpi? Ito ba ito? Kikinig sila sa atin as in? Yeah, thanks very much for making us a big part of your weekend. Again, sa ating mga rep homes, mga GP drivers on the road. Ito yung mga talagang nakatutok sa atin from morning till night. Yung mga biyahing daraga Legazpi kay Papa Oka, kay Manong June, at saka kay Ate Kleng, na bumabiyahe na rin pala na kanyang tricycle. Ate Kleng, magandang hapon po sa inyo, ha. Maraming salamat po sa inyong, sabi nga, walang kasawang pagtutok po naman sa amin from morning till night. Isang istasyon lang talaga. Mga taga-barangay 24 Rizal, kaway-kaway dyan sa mga nagbebenta ho ng ukay-ukay. O siya, eto na. Eto na, Ate Kleng, ang requested song mo. Ang Shred Rock cover ng Bakit Nga Ba Mahal Kita. Headbang na naman ako, ah. Huragon Rockathon with Papa Rod.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region-wide.

Yeah, Big Double Line 90.7 Radio Ragon Legazpi, 17 minutes, make it 18 minutes, mga lima sa ika-apat ng hapon. Bilis ng oras. Second hour set po natin magsasama-sama kayo po napakamalinsangan, bagamat medyo di naman gaanong kasikatan ng araw. Pero feel ko talaga yung alinsangan. Eto kapatid, naikigilak po naman ang Palasyo Malacanang, yung maagab na aksyon ng National Bureau of Investigation hinggil sa umano'y abuse online nitong si dating broadcaster Jason Zang. Idol na idol kayo ito ng mga panahon eh. Oho, nakasuhan na po ng pagpapakalat ng fake news. Base ho ito sa kalalabas lang na kalatas mula ho naman sa National Bureau of Investigation, kung saan ay po naman kay Presidential Communications PCO Secretary Dave Gomez ang naging aksyon ng NBI sa pamamagitan po ng liderato ni Attorney Melvin Matibag ay sumasailalim sa pagtugon ng gobyerno nang naayon sa batas laban sa mga maling impormasyon na ipinapalabas patungkol sa Pangulo. Yan lang. Kaya yung anti-cyber cyber law, eh talagang mainit sa ngayon na. Usapin tungkol ho naman sa cybercrime. Ay, nako talaga. Kaya ako, mahirap. Ayoko na magkomentary. Minsan papaano? Paparayan. Kasi malamang eh, baka mauwi yan sa kaso. Bubuti na yung silensyo ka lang. Ang importante, nagmamasid ka lang. At higit sa lahat, hindi ka nagpapauto. Dragon Rock Authority, Papa Rod. Hanggang alas 6 tayo, ha?

0: the dime all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubuohi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
2: Basta bigulado, uragod.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
6: Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
6: Marami na rin ang nagpapatutuo.
8: Walang duda, masarap talagang FNB.
6: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
6: Means FNB, Fit and Beauty. 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap. Gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, Rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
12: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
12: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
12: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
12: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: We're playing your favorite slow rock. Sweet Melody.

0: Sa totoo sana, bastugong ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita naragayan as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix.
3: Basta Bicolano o Ragon.
1: Tuhod, siko, baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Magmalas ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!

0: pagpapitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
2: Mas sa Bicolano o Lagoon.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
4: Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulungan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulung.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner, Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Gusto mong matuting mag-drive? Enroll na sa Avalmar Driving Institute. Mahigit 3 dekada ng nagtuturo ng tamang asal at disiplina sa pagmamaneho. Sa Avalmar Driving Institute, makakapili ka ng oras mula 8 hanggang 15 oras ng theoretical at practical driving course at your most convenient time. Alamin at matutunan ang mga dapat at hindi dapat sa pagmamaneho gamit ang manual o automatic na motor o kotse. Take note bago ang lahat ng units na gagamitin mo at profesional ang lahat ng mga magtuturo sa iyo. At bilang patuturo sa iyong pagtatapos, you will be issued Avalmar's Driving Certificate of Completion. Interesado ka? Tumawag o mag-text sa 0956-933-2588 or 0910-586-5301 o mag-email sa avalmardriving95@yahoo.com o pwede rin bumisita sa kanilang opisina na matatagpuan sa number 122 Peñaranda Street, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Avalmar Driving Institute. Quality training we commit. Safety on the road we meet. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region. Why?

0: yan?
1: Sige, paano kung anong binigib mo naman ni Inday?
0: Ah, okay. Wait lang.
1: Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday?
2: Sexy yun! Ang puti!
1: Ha?
2: Sinirip mo? Sabi mo, sinirip mo ko.
3: Mas sa Bicolano, Oragon!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sir, ano pangalan mo?
7: Dr. Royo po.
6: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagbibalat ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
8: Ang NINS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang NINS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

salamat sa pagkikipag sabayan sa amin ginhapon na ito. Talagang rock na rock ang dating niya. Sige, hanggang alas 6 tayo mag-headbangang ha. Tutok lang kapatid. Hanggang alas 6 po tayo mag-kakasiyahan. Number 1 din po. Alas 6, tama. Alas 6 nga, alas 6. O, bakit ang sinabi ko alas 8? Alas 5. Yan nga lang, sumobro na naman ako. Eto na si Idol John Lennon sa kanyang walang kamatayang woman.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Nakatikim na ba kayo ng mangosteen? Meron yan ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang mangosteen ay kilalang nagpapaganda sa kalusugan ng ating puso. Mayaman din to sa malakas na antioxidants. Meron ding anti-inflammatory properties. Nakakapagpakalma ng anxiety at depression. Nakakatulong din sa pagpapababa ng timbang at mahusay sa pagtanggal ng sakit ulo. Yan ang mangosteen. Isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili niyo dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Tunog Band

rak-raka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakasong.

Big Double R 90.7 Radio Ragun Legaspi. That's a Slapstick and You Metal Rock Cover. Larawang Kupas. First original done by no less than Jerome Avalos. Well, it's barely 2 minutes before alas 6 ng gabi. Ako'y lalayas na muna pansamantala. Oh, dahil magsasaing pa. In the meantime, sige po mga suki. Lapit na, lapit na, lapit na, lapit na, lapit na. Ikitapin yung mga labi at bisngay sa inyong mga radio sets. Dahil ito na pinaka-aabang-abang-abang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimiti! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat. Tomorrow Saturday, I'll be on board from 6 a.m. till 9 o'clock ng umaga. If I were you, just keep a radio on. We'll be until 9 o'clock tonight.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Ako po si UV Barandat. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtega ko dito sa Lynch Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
2: Ang Lynch Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Lynch Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lynch Wellness Center Fidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Mas sa bigulado o ragol.
1: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa love ki perambulan.
2: Perambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka?
2: Hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Lir nagabus.
3: Ang main Sinuha Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main Sinuha Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main Sinuha Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Basta bigulado o ragol.
1: Marami na ang nakasubok.
2: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
1: Marami na rin ang nagpapatutuo.
3: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
1: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
2: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
1: Needs F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.

0: mau bes, saya tutup sana. Bes tu bengkul ke? Tayadang makanus aku. Wala bang pangit sa mundo bes? Tapos mo kita marugayan asing guwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Guwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Masabikulado o lagun?
2: Hello, Be. Ano pangalan mo?
3: Ako si Mary Roscoe. Dati po kaya, aki ko, walang vitamins kung bakal. Nangyayari talaga siya magkakal. Sigit po siya, kulang siya.
2: Malnourish?
3: Kulang siya sa
2: kanilang taon na siya?
3: Mag-6 years old po.
2: So, sakitin siya? Kaya may umutsipon?
3: Oo. Pero nito.
2: O yan, kamusta na sa aki mo?
3: Marera na po siya motivation magkakal. Makusog na siya.
2: Maliksi ho na?
3: Maliksi po siya sa kanilang.
2: Dati habo magmaluto?
3: Dati habo ko maski gulay.
4: Ang Ninis Flower Center ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: 49,000, 50,000.
1: Agum, garo magakadakul kang binibilang na kwarta.
2: Shhh, di ka para libog. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko yung pambakal kutse.
1: Ha? Kasalan yun, Agum. Baka makasuhan ka.
2: Kaya nga nga di ka para libog. Kita naman sa nakaaron ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yun, Agum. Makaligtas ka man sa lay, pero bako sa mata kang Diyos.
2: Iragun, tataramon sa Bicol, mabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang,

0: Ma, nagtutugon ka sa First Love na Verdice?
1: Oh, yung baga.
0: Kaya nga, di baga, ilin niya anak ang matugan na sing mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Mas

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tay, binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, kataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, honesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makajus, may paninim.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Kauspusupon namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimuria. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o i-text sa cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucianus.

panambagan. Mukhang maghatod kami mo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Niyan. Tuluhan sa kamatuoran. Usa ka programang gipaluyuhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tuluhan sa kamatuoran. Karon, ania ang inyong mga

0: drama sa timbangan sa kamaturan. Ato karon kami JN nga tun-an ang mga pulong sa kamaturan sumala pa sa malang kasulatan. Dito mo din ang gitawag kami JN o mga kasaysayan. A history of the Bible, no? Ang kasaysayan makigsunan sa Biblia na nalatid makigsunan sa malaang kasulatan na maoy nagnatag ka natin sa ulubugang kangibano sa mga kamaturan na ginahanglan natong sa iron. Ang gani, ginisbot tayo ni Pastor Bayo Rosanyara ang maong mga butang nagisbot makigsunan sa pulong sa Diyos sa malaang kasulatan. Kining pulong sa Diyos ba doon kung ato ming tukion sa usang, no? Ang mga kamaturan natin pang makaigsunan, dako kayo ni siya o katabang sa atong espirituhan ng pagkinabungi. Kaya sumala pa sa atong gibasa sa mga labay ng pagpakiguban na kini adunay kapuslanan sa pagpanudlo, no? Aron sa pagpanulid, aron ang tao makaigsunan makabaton o gitawag ba doon Brother J.M. o langit nun niya ngayon. 2 Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 16 naging unang puro.
1: Ay nabuo po kasulatan gituga sa Diyos o may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagbanadlo, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamataran.
0: Ang sabi ay ni John, ang tibuo kasulatan. Panginoon ni tibuo kasulatan, Brother J.M., niligib na ingon nga katunga. No? Tanan yun na, huwag gipili. Tibuok na dyan, tibuok yun na siya. Kanya, kini importante na ito, masayran ba do JN, kaya ang kasaysayan ng good sa balaang kasulatan, ito mo din yun, nagisgot makaisunan sa lunsay ng kamaturan may tungod sa mga nagsulat na ini. Dili di ay basta-basta Bado JM ang nagsulat, Bado JN ang nagsulat, no? Minanduan di ay sa gitawag na to o balaan nga espiritu. Ang balaang espiritu makaisunan maunay naghatag igsuon sa tao aron ang tao ba doon makabaton siya o pagsulat sa maong mga kamaturan gikan sa balaan niya kasulatan. Kung na kinanglan ba doon na kining balaang kasulatan ato doon siyang tuungan. No, kinaamang doon niya nasulat ba doon ang gitawag o mga butang, no, na may kilambigitan sa atong pagsatagsa kang kaluwasan ba doon. Unya, abado doon, unya. Atong tanawin din ni ba doon ang Biblia, may tuwag niya yung gitawag na tuog Holy Scripture na kinigi ay Bado JN, gisulat din siya sa mga propeta, gisulat mga kaigsuunan kini sa mga patriarka, gisulat kini sa mga hari, gisulat usab kini Bado JN sa gitawag na itong mga apostol, o uban pa nga mga tao mga kaigsuunan nga narikod sa balaan ng kasulatan. Unya, kini silang tanan Bado JN, pulos mga Hudyo, wala gyud mga hintil ani nga gitawag Brother JN og nagul, no? Kay sa ngay manggod ang una sa tao makaigsuonan maguna una nga pingstingali mga hintil ang sulat ani dili Brother JN ang pulong makaigsuonan sa Ginoo matod pa sa balang kasulatan ang pulong sa Dios ang kamaturan gipingal gyud na siya ngadto sa mga Hudyo. Ato gaming basangon sa Roma 3 versikulo 2 Bado JN, kung tinuod ba na kinigipial ba sa mga Hudyo, wala gyud na sa gulo nga bisag-usang na lang ka mga tao Bado JN na nagsulat na dili Hudyo, Hudyo din siya. Ato basangon
1: Bagman, nisang asa itaagi o gipial ang

0: Pharaoh mga yala o mga tingtaminan. So, kini diyang Moses. Hindi lang kay Genesis ra ang gisulat, Brother J.N., sumala pas pagpuon. Gisulat usab makaisunan ang kauban ni ini nga upat. Gitawag kini og Torah, gitawag kini Brother J.N. og Five Books of Moses. Ang sunod ni ini Exodus, unsan tuiga Brother J.N. na sulat?
1: 1512 BC
0: asa gisulat.
1: Moses, optional.
0: Yes, written by
1: Moses.
0: Written by Moses. Unya ang ikatulo makaisunan. Leviticus
1: 1512 BC. Mahimo na sulat po sa unya. Ang nagsulat niya po si Moses. Ay niya po lang ang Moses optional.
0: Yes, Numeros Numbers
1: 1473 BC. Written by Moses, written at wilderness of Sinai.
0: Yes, muna makaisunan ang nakasulat. Unya ang Deuteronomy.
1: Deuteronomy 1473 BC. Written by Moses, written at plains of Moab.
0: Muna makaisunan ang five books of Moses ang gitawag na isuon ng Torah. Muna kining Old Testament makaisunan, gitawag kini isuon gitawag kini Brother J.N. sa Hebrew o Tanakh, no? Ngunit siya, from Genesis to Malachi na kaisunan. Unya, ang Joshua, gisulat kini ni Joshua dito sa land of Canaan. Ngadto? 1450 BC na kaisunan, no? Ngunit isuon ang mga pagtuon na to, no? Sa balaang kasulatan, Judges, kisa nagsulat?
1: Samuel.
0: Si Samuel may isuon niya, Osaka, propeta na gisulat dito sa Israel. Unsang tuiga? 1100 BC. Muna makaisunan ang mga pagtuon niya sa Ruth. Kasi nagsulat?
1: Written by Samuel, written at Israel.
0: Unsang tuiga?
1: 1090 BC.
0: Mga kaisunan ang pagsulat niya. Unya ang unang Samuel. Matagpan. Ang itong parangin nagsulat. Ramasab pa na ito. Unang Samuel, kasi nagsulat?
1: Written by Samuel, God and Nathan. Written at Israel.
0: Ngunit may isun, 1077 BC na kaisunan. Matod pa sa ato ng mga pagtuon. Unya, it's 2 Samuel, 1040 BC, disulat niya po ni God, Nathan, dito sa Israel, mga kaisunan. First and second king, mga kaisunan, disulat ni Jeremiah. No? Propeta sa Israel. Kung saan tuwiga ba na dyan?
1: 580 BC.
0: Gisulat ang sa dapit.
1: At Jerusalem at Israel.
0: Yes, Jerusalem at Israel. Buna may son, daghan, no? Daghan kayo. Tingali, butang tag-uras ba rin siya? Dato yung ipakontanan. Pero ako lang ipasabot may son, kining bala ang kasulatan. Dili ba yung usar kabuk ang magsusulat ni daghan na ba rin siya? Ibu siya paghulubusay. Siya nagkasinumpakiayin. Lamang ang pagkasinumpaki makaisunan na anas pagsabot igsuon sa mga tao sanglit ang magbabasa ni ini Brother Jane ado na maguna-una nga chronology na daan ang paghanay pero ang tinuod makaisunan sa kahimtang sa balaang kasulatan wala na in order Brother Jane in any order na siya pag-compile. Kasi may nag-compile makaisunan, apil na din ang mga Romano na sa unang panahon makaisunan human sa kamatayo ni Kristo, human makaisunan ni Hari ang mga taga-Romano, ilang gi-translate makaisunan gikan sa Hebrew, Griego o Aramaico igsuon ngadto sa gitawag o Romano, no? Ngadto makaisunan sa Latino. Unya hangtod nga nahimo na dayon siyang gi-translate nato sa English makaisunan 15th century hangtod sa 16th century. Muna yung mga kasaysayan igsuon sa balaang kasulatan. Muna nga anindot kayo ni ini Brother J.N. kay naay mga example dinhi sa Biblia nga dili gyud nimo makaisunan ma-deny. Kung imo gyud nga matud-an nga authentic gyud ang nasulat sa balaang kasulatan. Ano man, imagine Brother J.N. sa panahon ni Isaiah, makaisunan, the very example, basahon nimo ang Isaiah Kapitulo 9, no? Imo mabasa, makaisunan nga, naagoy, gitawag Brother J.N. o kasaysayan sa balaang kasulatan nga makaprofesay gayod makaisunan may tungod na ining gitawag Brother J.N. o usa ka bata nga matang sama ni ining Isaiah 9.

0: Versikulo 6. Ato ni basahon ba ni JM. Kung tinuod ba yun nga, nagkahiusa ng balaang tulong sa balaang kasulatan nga, managlahi manunta ang ilang mga utor. No, pero, usara ka espiritu ang nagbando kanila. Una, Isaiah 9, versikulo 6. Ato basahon.
1: Kay alam ka na to, ang usa ka bata, matao, alam ka na to. Ang usa ka anak na lalaki, gihatag, og ang kagamhanan, igabugtong sa iyong abaga. Og ang iyong ngalan, pagatawgong kahibulungan. Magtatambag, Diyos na makagagahon. Amahan nga walay katapusang prinsipe sa pakigbait.
0: Example ni Mike Soon sa ato ang basahon karon nga, gitawag ba do, JN, og, kini mga bersikulo sa Biblia nga, nagkahiusa, wala, nagkabulag-bulag.
1: Hindi sila nagkasinumpaki.
0: Hindi sila nagkasinumpaki. Atong padayunan ba ni JN, Isaiah 7, versikulo 14.
1: Busa ang Ginoo gayud, maumuhatag ka ninyo og usa ka timaan. Ang usa ka ulaw og usa ka anak na lalaki na may
0: usa ka bata nga. Kini makaisuot na. Kung sa mga pagtino nga tinuod yun ang sulat sa balaan nga kasulatan. Kunya, atong sutaon ba ni JN kung unsang tuiga, kini nasulat ba ni JN ni kining gitawag ba ni JN o kuan ay sayang para masabtan sa ato ang mga tigpaminaw nga layo ro magdaay ito o kayog tuig ba ni JN ni ay sayang nasulat kunya pag-abot sa katumanan ba ni JN aduna na may pagka parehas unsang tuiga ba ni JN nasulat ang ay sayang
1: 723 BC.
0: 723 BC. Kasi nagsulat?
1: Isaias, gisulat sa Jerusalem.
0: Gisulat dito sa Jerusalem. Nang karon, atong basahon na po ang katumanan sa atong gibasa sa Isaias 7:14. Asa mo na mabasa ba doon dyan? Atong basahon ang Mateo makisunan. Ang Mateo mao ang bagong tugo na nagsulat na ini mga si Apostol Mateo makisunan. Asa gisulat?
1: Palestina.
0: Dito sa Palestina. Unsang tuiga?
1: 41 AD.
0: 41 AD makisunan. Og atong basahon karon kining bersikulo nga Isaiah 7 verse 14 nga sa pagkamatuyod makisunan sa panahon ni Mateo. Imong mabasa makisunan nga adunay pagka sumusama sa kahintang makaisunan sa katumanan sa mong tagna. Ano man? Ato basahin ba niyo JN dili para masabta na ito? Dili pa sa verse chapter 1 o sa verse dili pa magsugod makaisunan sa eating, no? Atong tanawang maigsuon, kung dinuod ba ga naagi, naabay, gitawag makaigsuonan, o bata ang mataw. Bani makaigsuonan ang malatig sa Biblia. Ito basahin.
1: Huwag si Jacob ang amahan ni Jose, labanan ni Maria, lamaw ang nanganak kang Jesus, nga ginatawag o Kristo.
0: Versikulo 17.
1: Basa ang tanang kaliwatan, sukad kang Abraham, hangtod kang David. Napulog upit ka kaliwatan, og sukad kang David, hangtod sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia. Napulog upat ka kaliwatan, og sukad sa paglalin kanila ngadto sa Babylonia, hangtod kang Kristo, napulog upat ka kaliwatan.
0: Versikulo 18.
1: Og ang pag-ana kang Hesus Kristo nahitabo sa iyo niini nga kaagi sa diha nga ang iyang inahan na si Maria kasinunon pa kang Jose sa wala pa sila mag-usa siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo.
0: Versikulo 19.
1: Og si Jose nga iyang bana sang litaw man siyang watarong og dili buot magpakaulaw kaniya maghunahuna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom.
0: Muna makisunan ng kasaysayan. Sa ito pa natuman ang tag na Brother Jane nga doon ay batang lalaki nga igaanak. Karon, unsa man ang iyahang pangalan. Aron, aron ato ma tanaw makaisunan o ato mabas kung sa gingalan niya. Sama ba sa gingalan makaisunan sa tag na sa Isaiah 7 versikulo 14 Brother Jane? Sama ba ani? Ato basahon ang Matthew 1 versikulo 23.
1: Tanawan, usa ka Bethlehem, magasamkon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki. Ug ang iyang ngalan, pagatawgon Emmanuel. Nga ang kahulugan, maukini ang Diyos uban kanato.
0: Ang Diyos kauban kanato. Muna makisunan ang nalatid sa balaan nga

0: sulatan. So, klaro kay Brother Jane nga katuman yun. Kung authentic makigsunan ang pulong sa Diyos, dili gid nimo pwedeng i-deny nga moingunta nga dili tinuod. Ngayon naman, katuman man, o abunay pagka parehas makigsunan nga sitwasyon sumala pa sa atong gibasa. Kaya naman, kay natuman ang tagna sa mga propeta.
1: Bakit sila magkasinong? Bakit mo sila?
0: Bakit sila magkasinong? Bakit? Muna nga, usan ni ka-proba makiksunan nga titikadyod ang masulat sa balaang kasulang. Pero mo lagi, daghan kaayo ang discourage makiksunan karon sa mga tao nga di mapatuhan ang pulong sa Diyos. Mabaw ang pulong sa balaang kasulatan. Gani makiksunan, kung mo tanaw nagsuon ang Biblia, imong mabasa makiksunan nga kining Biblia makiksunan sa wapan ni abot igsuon ang sinsya. Sa wapan na diskubrihi ang sinsya, makaisa sa sinsya, ang mayong mga butang na naas kalibutan na aladaan sa Biblia, Brother Jean. Dili na pwede makaisunan nga inupang diskubrihon ingon nga bago kay karaan na kayo na siya na naas sa balaang kasulatan na ulahi lang yun ang sinsya. Noon ulahi man kay siyempre ang una yun ang creator niya. Ang manduluwas, ang Ginoo makaigsunan. Nuna nga, sa wala pa madiskubre sa sinsya makaigsunan, naanadaan sa balaan niya kasulatan. No? Sama aning gitawag ba doon diyan o kining kalibutan, madiskubrehan makaigsunan ni Kwan, katong mag-expedition sa Pilipinas ba doon diyan o si kanang taga-Espanya. No? Si Ferdinand Magellan, usato ka Bihidor, usato ka gitawag makaigsunan man malakbay kung sa Tagalog pa. No? Pero, ang iyong pag-discovery sa kalibutan ulahin lang. Na iyang i-discovery makaigsunan ng kalibutan, matod pa ni Ferdinand Magellan, nalingin ko no ang kalibutan. Pero kung nagbasa sa Biblia makaigsunan sa Isaiah 40 versikulo 22, nabasa nimo makaigsunan nga ang kalibutan di ay lingin, no? So wala pa makaigsunan di travel sa mga tao nga banggitan sa kalibutan ang kalibutan. Ato basahon ba dito in kung lingin magiging ang kalibutan? 40 versikulo 22 na sa Isaiah ng Diyos.
2: Siya mo ang nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan. Ha? Ug ang mga pamuluyo niini sama sa mga dunon nga nagabuklad sa mga langit ingon sa usa ka tabel ug nagaradmad kanila ingon sa usa ka balong-balong nga pagapuyon.
0: Muna makiksunan ang nalatid sa Biblia, muna klaro kay ba diyan nga kining kalibutan lingin dai sin, no? Dili dai ingon nga bago pa na diskubrihi ang tuwiga pa naan ang Ginoo namang gunag

0: sa gitawag na to og water cycle na ay evaporation, di ba? Yung condensation, daghan na siya. Mga kaigsunan na mga proseso may suungin. Ito na ang siya na ang Biblia nag-una ng naan. Nag-una na. Tinuod yun ang naagis Biblia. Muna nga, ayaw buha-buhay galang sa pagtuo ni ini. Ayaw pagbuha-buha nga mingon ta nga. Basig dili, tinuod ang nakasulat niya. Tinuod yun ang tanan niya nakasulat lamang ang tao mabuha-buhaon ba nun no? Sama aning gitawag ba doon mga scientifico, mga arkeologo, no? Gatuan makaisunan sila sa gitawag og lihok sa kalibutan. Oh, ilang gidiskubre, igsuon sa mga binuhat, igsuon sa magbubuhat, nga gawas pa sa kalibutan ba doon kanang outer space, no? Unya, nadiskubrehan nila sa mga teleskopyo, mga imahe sa kalibutan. Nga, kining kalibutan nga gituyaan na ito ba doon dyan, ibitay niya sa walay gibitayan. Sa ito pa, zero gravity.
1: Hindi, nagbutaw ba
0: siya? Mura siya nagbutaw. Budang sa science makaisunan sa NASA, o mag-discover makaisunan mga astronaut dito sa gawa sa atong kalibutan na isun outer space, nadiskubrehan nila nga galutaw di ay ang kalibutan. Zero gravity mo nang dito po ba na dyan, hindi po ka matagat. Kung mabulag ka sa spaceship ni mo, mawala yun ka, ano man, kay walay kinutuban, itawag bottomless pit, walay kinutuban, isumurag bungaw man. Bulag bagat, bitaw nga kung imong tungkaron, dili mo matungkab. Walay kinutuban. Ang ang Biblia, makaisunan, basahin ni mo, naana na sa Biblia. Kanang itawag isun o outer space, kanang altong kalibutan na isun, maglutaw, gibitay sa walay gigibitayan, kang ginawalag yung creator, kaya ba siya makaisunan kung unsay kahimtang sa kalibutan mo na nga, naulahirag yun ang sinses pag-discovery ini. Nga naman, kung at kang sinses mo pa may pagkakatuon, igsuon sa pagawa sa kanang gitawag ang mga spaceship dito sa gawas, sa kalibutan. Una nga, baghang mga kinabuhi ang nakalas, tungkol sa eksperimento niya na may sa pag-discovery lang yun sa outer space. Pero ang Job, 25 versikulo 7, ito basahan.
1: Ang amihan iyang gibuklad sa dapit niya walay sulod. Ugo niya, ug ang kalibutan iyang gibitay sa walay gibitayan.
0: Kalibutan makaigsunan, gibitay sa walay gibitayan. So klaro kayo, igsunan atong gibasa nga kining mga magsusulat sa Biblia, baka igsunan mga nagkalahi-lahi nga mga tao nga matugpas atong pagtuon ba diyan, kini gimanduan sa balaang espiritu. Dili na ila-ila lang. Kay pagmando sa balaang espiritu, tintik gid nga magud di ang kahimtang.
1: Mensahe gid sa pastor nga gipahibalo sa Ginoo sa ilahan. So isa din nga wa pa ma-discover sa siyensya. Nanadaan sa Biblia, Pastor?
0: Nanadaan sa Biblia. Muna nga, muna yung makiksunan ang kasaysayan sa balaang kasulatan ni Suon nga, nag-una ng baan sa wala pa makiksunan na discovery ni sa sinsya ang baong mga butang. Nag-una lang, ang tanan ba doon? Muna nga, kung imong tanan ni Suon na ay mga dili ma-explain sa sinsya makiksunan. Hangtod karon gahimo paglibro ang mga nag-angkong maalaman. Kung matod pa makaisulan sa Biblia, ang mga nag-angkong ng mga maalamon din sa kalibutan ba doon siyain, gila nila makaisulan niya, labing kusgan, labing maayo sa tanan, apan, makaisulan kadto sa lamang di ay ka mga kabuangan. Ipik lamang kini na-exclude sa langit nun niya kaalam gikan sa amahan. Kung ibang basahon makaisunan ang Biblia, dili nimo mabasa makaisunan nga adunay sukbanan ng kalibutan o ang sukbanan sa kalibutan ng suon, huyang pa sa tanang huyang. Nung anong huyang mas tanang huyang? Ipik lang siya, gumarid siya kayo. Ikumpara makaisunan sa sukbanan sa Ginoon. Pero kung ang kalibutan ni Jesus nagpasigarbo sa ilang dagdag ng mga discoveries, aron tatuohon ng mga tao nga diha lamang mutuo kanila kay kining siyensya ba do JN gipakaubos ang kaalam ng gikan sa Ginoon. Gipakaubos nila ang Dios makaisunan nga matud pa nila walay Dios. Pero sa dong ilang na discover makaisunan ang mga kahibulungan mga buhat sa Dios, dili nila ma-explain soon ang maong mga butang. Dili nila matugkad makaisunan ang maong mga butang na isunan. Matay na lang ang uban. Wagyod pa sila makatukib isunan sa langob sa Ginoon. Muna ko yung basahin, isunan ang unang Korinto, kapitulo

0: ano, mga kaigsunan, matod pa din sa gitawag maigsuon o balaang kasulatan, Unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 25, at umasahan.
1: Kay ang binuang sa Diyos, labi pang maalam kaysa mga tao. Ug ang kahuyang sa Diyos, labi pang kusgang kaysa mga tao.
0: Sa ito pa, kung imo ikumpara ang tao, Brother GN, ang mga siyentipiko, ang mga arkeologo, ang mga magtutuon, nga giilang maalamon sa kalibutan, bakusga na sila. No? Bakusga na sila sa ilang pananaw, bitong naigitawag o degrading mga panglamang tao bitong sa uban nito sa usang kataw nga wala ka mo mag-ismila, mga tao matagsunan nga nasa labing ubos ang edukasyon, pag-ingon nga wala ni siya, wala ni siya nahuman. Ang ilang pagtanaw na sa mga taga-kalibutan, Brother JN, nga mga kalibutan ng pangunauna, labing ubos na sila, hindi nito uhan. Okay, naman sa pinaka-labing ubos sa edukasyon. Pero, kung iyong basahon, may igso na Biblia, ang sukdanan sa kalibutan lahi sa sukdanan sa Diyos. Nakatong basahon, na 26.
1: Kay palambong ara ang pagtawag ka ninyo, mga igsoon. Sa pagtawag ka ninyo, dili daghan ka ninyo ang mga manggialamon sumala sa mga sukdanan nga kinalibutanon.
0: Oh, na di ay sukdanan nga kalibutanon, Brother JN. No, bitaw na nga ang uban, di na mutuog bala ang kasulatan. Kaya ang ilang sukdanan, sincere yun.
1: Ilang yung
0: iskulahan. Iskulahan, no, yung sukdanan. Pero ang tinuod na kaigsunan sa wapay sinsya, makaigsunan, discovery sa sinsya, naana ang sinsya igsunan sa Biblia.
1: Ang record po ba?
0: Ito na daan sa balaang kasulatan ng isunan, ang mga nadiscoveryan sa sinsya. Pero kung imong tanawang makaigsunan, naay sukidala ng kalibutan mo lagi, kuyang ang sukdanan. No? O niya matod pa din niya atong basahon sa pagpadayon.
1: Dili daghan ang mga gagahon. Dili daghan ang mga hamili sa pagkatao.
0: Oh. Unya, kung imong basahon igsuo na Biblia, matod pa sa padayon sa bersikulo 27, ingon siya.
1: Apan gipili sa Dios ang ginapakabuang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga manggialamon. Gipili sa Dios ang ginapakahuyang sa kalibutan aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan.
0: Mani magigsunan ang malatid sa balaan ng kasulatan. No, bitaw na nga, kining mensahe, Brother JN, na atong nadunog karon sa kahanginan, magigsunan, pinaagi sa timbangan sa kamaturan, maghatag din na tunay o pag-abli sa atong salabutan nga ang pulong igsuon sa Dios labaw pa sa mga ginahuna natong gitawag, Brother JN, o mga kahibalo o kaalam nga naagis kalimutan. Labaw pa niin, Brother JN.
1: Yes.
0: Nganong labaw pa? The highest education of all. Ngano man, walay laing libre igsuon, maghatag o paglaom sa tao. Walay laing libre makaigsunan, nagtudlo makaigsunan nga aron ang tao, dili na mamatay o dili na makaangkon o kamitayan sa umalambot ng panahon. Only the Bible and the Bible alone. Mora makaigsunan ang balaan ng kasulatan. Importante gud nato ning diskubrehon. Importante nga atong tuuhan. Importante makaigsunan nga atong gyud igsuon tun-an. No? Kaya sa ganito ang gibasa ni Pastor at ni Agi nga pagtuon, Brother JN, mahimong unsa man tao? Mahimong? At umasahon ang 1 versikulo 3. Ano mabalog mabulahan man siya? O daghan siya makatunan na ito din. 1 versikulo 3 sa pinadayon.
1: Bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa pulong sa propesiya. O bulahan ang mga bagapatalingog o magatuman sa naisulat ni ini kay ang panahon haduol na.
0: O muna may sun ang hindot kaayo nga ato gyud nga nadiskubrehan nga matod pa sa atong pagtuon, Brother JN, baghan ang mga magsusulat lahi pero usar ang mando nila o ang mga event makaigsunan na agyod hangtod karon makaigsunan ang mga ebidensya sa mga libro sa kasaysayan, no, sa world history na ana. Kung imong tan-aw ang mga location sa mga lugar makaigsunan sumala pa sa balaang kasulatan na event, Brother JN, ang kasaysayan sa panahon sa pagtabok bitaw dito sa ba sa gitawag na itong Red Sea, atong pulang dagat, gitabukan, makaigsunan sa mga isulihanon, sabi ang gigukod sila sa mga ipuhanon, hangtod karon na apay mga relax, na apay mga fossils, makaigsunan, mga ligid sa karwahe na sa ilalim, igsunan sa gitawag na to makisunang ug pulang dagat. Pasabot mo dyan, tinuod yun na yung nangalunod. Tinuod sila na nagtabok dito. Madiskubrihan mo na ito na may gitawag o Exodus Rebel na discovery mga kaigsunan sa mga historian. Mga gitawag na itong archaeologists. Ilang gitunaan ang mga fossils mga kaigsunan kung tinuod ba, authentic bang nasulat sa Biblia. O ilang yung nadiskubrihan na tinuod yun ba?
1: Ilang yung nasulat sa Biblia.
0: Ilang yung
1: tinuod yun ba? Ilang nasulat sa
0: Biblia. Tinuod yun. Muna nga, ang tanang tagna mga kaigsunan sa umalabot na tinuod yun eh. Dili yun pwede nga dili matinuod. Yun naman, kay magmusturya ang Ginoo makaisunan, dili yun mausam. Pagingon yun sa Ginoo nga mauni muna, matuman ngayon kini. Wala tayo igong oras, Brother JN. Salamat kayo sa mga naminaw o mga kaigsunan nga subaybay sa atong programa sa Timbangas Kamaturan. So, kung ang inyong mga pangutana, may iso pwede natin kabagun. Kaya wala mga hiniabot sa mga pangutana din sa ito ang sibihan sa Facebook page sa sunod na po na panahon. Ato, kining pag-tapusong temporaryo, pinagi sa ito ni Dios ang pag-ampo. At ang nga nato, mga kaigsunan, ang lain pang sumpay sa ato ang pagtuon sa mga pulong sa Balaang Kasulatan. Gawa na ito si Brother JN, masalaman mag-ampo ito.
1: Diyos, sa labi wag nga nari, walaan, inaukaw sa kapasang sumalang, ating nasumutrong. Ginoon Diyos, kami magpasalamat din na kanin, ulubili kami matagbaw sa paghatag pasalamat din na kanin, matungod sa iyong pagkamahayo. Ginoon Diyos, sa tanan, yung mga mensahe ng patalagmugan sa matagusan. Sa tanan, yung anaas sa unang abanumulay sa bisanasan lugar, yung anaas ang tanang mga katawin. Ikaw magpanalangin sa matagusan, maghahatag ikaw, bahitin ng kaalam, walang espiritu. Maroon ang matagos sa Diyos, magkahimo nga madasig sa pagtuon, madasig sa pagbasa o pagtuo o Diyos sa inyong tulong ng mga balaan na kasulatan. Ikaw mag-aaligun kanina is matagos sa bisan pa sa tanan nga nagapatalihog sa tanan nga doon ay nangagipang batos kalawasan. Ikaw o Diyos mag-hikap sa dumhanang bukton ihatag ang kusog piskay maibalawas sa tanan usab nga nagkalisod ng inyong panahina. Ikaw mag-bless kanina o Diyos mag-panalangin ngayon nga ikaw mag-ausa kanamang tanan nga sumang tiilan. O gano'n lamang isalig ito din ang tanan pinahag lamang sa ngalan ng Ginoo Jesu Kristo. Amen.
0: Buna mga sugindigo mo na, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpakigubang sa itong programa. Temporaryo mamamilit ha, o sa kanunay magarapit hantong sunod nga panahon sa samang takna o samang istasyon. Nilabang sa timbangan sa kamaturan sa ngalan sa itong Great Provider o Heavenly Father na managatag sa adlaw-adlaw Panginoon ngayon sa ngalan usab sa tibuok nga pwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia. Na gibudumalahan ni Pastor Dilo Senyara inyong alagad, Pastor RJ Kasim, Brother JN, silabang ngayon, kung mamimang ka, mabulahan ka, dalay ko na Diyos.

Ako na nakakahiwan ang mga sasatanan ng Diyos mula sa sanalang kasuha. At kung sa satan, mayroon na iyong mga katanungan, pwede lamang i-guess o tumawag sa ating cellphone sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasama ka sa aking dalangin. Mas sa Bicolano o Ragun!

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Philippine Standard Time, 5 ng umaga.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
1: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y. We're taking you back in time.
3: There she was, just walking down the street
1: with your favorite oldie goldies and the unforgettable memories.
3: Only you.
1: Welcome to Oragon Golden Classic.

0: Buhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa love ki perambulan.
2: Perambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka?
2: Hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
2: Lim nagabus.
3: Ang main Sonora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang main Sonora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang main Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silima rin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang good drinks at good food, perfect combo.
3: Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay.
4: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tay, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulugan pa yun ko. May hanagdagan ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano
1: po?
0: Pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mimi's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mimi's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mimi's Mall Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Only your choice cuts. You are tuned in to All Music Sunday. Tell your grannies we got their favorites.
5: It's now or never.
4: And we're playing them right now. Right here on...

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs, continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Sir, ano pangalan mo?
8: Dr. Royo po.
7: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagbibalat ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
7: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
9: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
9: Ang NIMS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Kadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LG Use Enhancement Program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEbalonTours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
12: Your most wanted OPM standards.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mims Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Reminiscing the good old days.
7: I saw the light on the night that I passed by her window.
6: With all your favorite golden era stars.
8: You're just too good to
6: all playing right now, right here on Uragon Sunday Special.

0: tama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: Mas sabikulado o hagon?
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-reflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Babes, malapit ang anniversary natin.
8: Oo nga, no. Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
8: Siyempre, Lolay's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
8: Siyempre, sa Lolay's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit the packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: J-Mar, todo palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Cup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
11: J-Mar, todo panalo
10: at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
11: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
12: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Gusto mong matutong mag-drive? Enroll na sa Avalmar Driving Institute. Mahigit 3 dekada ng nagtuturo ng tamang asal at disiplina sa pagmamaneho. Sa Avalmar Driving Institute, makakapili ka ng oras mula 8 hanggang 15 oras ng theoretical at practical driving course at your most convenient time. Alamin at matutunan ang mga dapat at hindi dapat sa pagmamaneho gamit ang manual o automatic na motor o kotse. Take note bago ang lahat ng units na gagamitin mo at professional ang lahat ng mga magtuturo sa iyo. At bilang patuturo sa iyong pagtatapos, you will be issued Avalmar's Driving Certificate of Completion. Interesado ka? Tumawag o mag-text sa 0956-933-2588 or 0910-586-5301 o mag-email sa avalmardriving95@yahoo.com o pwede rin bumisita sa kanilang opisina na matatagpuan sa number 122 Peñaranda Street, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Avalmar Driving Institute. Quality training we commit. Safety on the road we meet. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region. Why?

0: mabait, pero malupit.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalo na kung siya'y in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit.
1: Get ready for Rod Rabbit on Rabbit.
2: Yeah. Hello again, maganda.
3: Zina, talaga namang magandang lalaki ako.
4: Sana all.
2: Kapatid, araw na naman ang Sunday ngayon, ikatlo, tama? Yan, the 3rd of May, 2026. Kumusta kayo dyan?
5: Good morning!
2: Habang mga gabo, doon sa mga kagigising lang, doon sa mga tipikal na nagkakape, at saka baka meron pang nag-aagahan.
5: Good morning!
2: Whatever you're doing right now, basta ang pakialam ko lang eh, nakaantabay, nakatuto ka dito ngayon sa Radyo Rago 90.7 FM. Pwede kayong magparamdam sa akin, tawagan nyo ko, text nyo ko, kahit ano pwede. In fact, I'd love to see you around more personally. As in, eto na, 0961-355-6393. That's again, 0961-355-6393. Ang mga numero dapat na sa ulo nyo na para siguradong kapiling nyo ako buong maghapon. Rago Sunday Specials with Papa Rod, as in Rod Rabbit.

Yeah, the music of my kababayan. Imelda Papin sa kanyang walang kamatayan. Sayang. Sayang talaga, bebe. Exactly 36, make it 37. Makalimbo sa buhay, kapito ng umaga. On the second hour set of our day, this kind of beautiful, yeah, beautiful Sunday morning, the 3rd of May, 2026. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan dito sa bandang Daraga, dyan sa Kamalig, Kinobatan, at saka yung mga dito rin po sa may Santo Domingo, as well as areas ng 1st and 3rd District. Ano ha? Dahil nga po sa pag-aal, hindi na basta alburuto eh. Talagang sumabog na kahapon mga bandang gabi itong si Bulkang Mayon. May abiso na ho ang ating provincial government, ang ating city government, and LGUs concerned. Na hanggat maaari ay magsuot ho kayo ng face mask at manatili muna sa inyong mga bahayan para siguradong safe and sound kayo ha.

0: Tumbas sa Bicolano o Hagon!
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Gusto mong matutong mag-drive? Enroll na sa Avalmar Driving Institute. Mahigit 3 dekada ng nagtuturo ng tamang asal at disiplina sa pagmamaneho. Sa Avalmar Driving Institute, makakapili ka ng oras mula 8 hanggang 15 oras ng theoretical at practical driving course. At your most convenient time, alamin at matutunan ang mga dapat at hindi dapat sa pagmamaneho gamit ang manual o automatic na motor o kotse. Take note bago ang lahat ng units na gagamitin mo at profesional ang lahat ng mga magtuturo sa iyo. At bilang patuturo sa iyong pagtatapos, you will be issued Avalmar's Driving Certificate of Completion. Interesado ka? Tumawag o mag-text sa 0956-933-2588 or 0910-586-5301 o mag-email sa avalmardriving95@yahoo.com o pwede rin bumisita sa kanilang opisina na matatagpuan sa number 122 Peñaranda Street, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Avalmar Driving Institute. Quality training we commit. Safety on the road we meet.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: Reminiscing the good old days.
10: I saw the light on the night that I passed by her window.
9: With all your favorite golden era stars.
11: You're just too good to
9: all playing right now, right here on Uragon Sunday Special.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. The music of Andy Williams from the movie The Godfather. Exactly 7 minutes before 8 o'clock in the morning. Magandang morning po sa ating mga rep homes, mga Jimmy Rivers on the road na humahataw pa rin. Especially mga biyahing talaga Legazpi, yung mga naandito nakahimpil sa LKY Grand Terminal. Magandang umaga po sa inyo mga rep homes. Kaya may pa yung mga parokyano din po natin dyan ngayon sa Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kay Papa Roger. Nandiyan na ba si Papa Roger? At saka si Manong Renan, si Manoy Joel, si Ate Nerisa, si Nanay Edna, si Manoy Ramir, Juliet, Ate Bing, Josephine. Magandang umaga po sa inyo ha. Maraming salamat po sa inyong walang kasawang pakikipagsabayan sa amin. Hey, by the way, meron pala tayong bagong mapa. I mean, actually, last night ba ito ginanap? Hindi ko lang masyado nasundan eh. Meron tayong bagong Miss Universe Philippines 2026. In the person of Miss Bea Milan Windorsky. Actually, binabasa ko yung kanyang sagot doon sa question and answer portion ng Miss Universe Philippines. Ang husay, ang galing. It's actually deeply rooted answer to, who she is. Rooted in personal identity, migration, and hope for the Filipino people. Sabi

mga balitang nababasa ko kanina pa. Anyways, mga sugi-sugi ho, at ako'y aarangkada pa hanggang mamayang mga alas 12 hulang tanghali ha. Samahan niyo ko.